0: igama lakhe Brian Brian laphana ke Themba Nonjabulo ze laphana ke njeke bathi olwethu iyona ke ngoma desekunikeza wona ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM kuseleke imizuzu ethi abeshaka lompile ngaphambi ukuthi ke eligama ngxehora ke lesibili kulomsakazi omkhulu Khosi FM sawubona ngalesikhathi uhlelo ziwapi masibuya laphana ke njeke njoba sibuya nje la sesobheka laphana ke kuingosi yena sithi khona hashtag wena ke ubheke phi kuphi la uya khona njoba sazike laphana ke ukuthi ke izim Friday bese sibusise laphana ke ngomculo nje kumnandi ulapho ke ngasekhaya mhlawumbe kusemsebenzini sanibonani ke emagarage ahlukahlukana asebenza 24 hours and right kodwa baphila ke abantu ezikhungweni laphana ke njeke esebenza laphana ke njeke ebusuku no right kodwa baphila abantu laphana njeke emagarage athile baphila abantu emaphoyiseni baphila abantu emahostel athizeni sembuthi ke lapha ke njeke abantu abasemsebenzini njengamanje wahlukahlukene sembuthi ke ndi right ngendlela emalisana lo msakazi uKhosi FM uKhosi olaba phambili mhlawumbe nezibuza ukuthi ubani lo msakazi cha ulinde kuhle umfana kaNtombela uDJ Mlindoza umfana phansi enkandla laphana ke mashushu kwaqakwane laphana ke njeke isikodi kanti ke nami ke sengizohamba ngihambe ke manje ngibuye ngithethe laphana ke njeke uzamazama kumnyakazo wempela sonto njoba mawusukusuzwa ke esengena ke uzama sase kumnyakazo ngempela wempela sonto sukusufike ngempela ngendlela eyisimangaliso okwakho ukuqinisekisa njoba sibheke kwempela sonto ukuthi indlela zakho ziklini ngendlela laphana ke esimanga ke usuyazi ke kumanje ukuthi ke ubheke ngoba abantu imali gamanxa ihora bese ngikubuza ukuthi wena nali ihora liyo gamanxa engabe uyapi na la oyakhona uyiphathe kahle ke ngiyazi ke njalo bafuthi ngoba ekade ngichaza ukuthi ke la fanele kube khona ngempela la uyakhona ngoba ngiyazi ke nawe ngakini bakhona abantu ngeke uzuhambe nabo emcimbini ngine show yalokho kanti ngeke ngihambe nosibani bani uyahlupa ncane ngivula ukumbala ngaphandle nje kokumenya uyabo awuhambi nosibani bani ngoba uyaphoxa phela bakhona abantu othola ukuthi bayaphoxa ngempela ubona ukuthi yabona usibani bani ngeke ngihambe nami nje bakhona nami engeke ngize ngihambe nabo kwesikhathi makuthiwa mhlawumbe ngihamba ngiye endaweni thizeni ngoba ngiyazi ukuthi laphana ke bayaphoxa ukuthi ubone umuntu laphana ke usevuma isingoma usekhuzwa ngapha emakishini usekhuzwa endlini usekhuzwa esibayeni usekhuzwa uyabona nje abantu abanjalo bakwethu abantu abangayicweca bahlwa abantu nje bengaba right seqala ke sekukhuzwa bonake asigwemene ke lokhu kuhamba sikhuzwa nje bafowethu uma ngabe simenyiwe asambe nje siyemcimbini kube mnandi ngendlela emangalisayo uyayizwa lonto le right asambe ke siye ngapha engomeni basibuya la kanjani sebe sesibheka ukuthi obani abathi ke no Mlindoza mina ngibheke endaweni ethile kodwa ngikukhumbuza ukuthi ubani lohle naye njengamanje nanga umuntu ohle naye
1: Lindo kuhle Ntombela ku Khosi FM.

0: Ngathi noma ngamenye bengeke ngiyeke bese.
1: Ubuzoyekelani?
0: Ngathi yilanga bobu uzame nje ukuhlala phansi.
1: Yeah.
0: Ukuyifundise nje. Hayi ukuthi khona umcimbi. Nathi yaqondo.
1: Uyazi ukuthi weneli
0: ane
1: sengibonile wakwagileka wakwathi uya emcimbini wathi uyapi ngoba umenyiwe
0: long time mina ande bashabulaka uyazi khona umfana wasengaseka wathi wena ngisho kunomcimbi lana awuhambi yindaba nelo stand up head kila siyadinga. Ngathi nayi usho ngiphumule phela mina ngizobona uma intshinge wami lapha ekhaya ngisho ngezange emcimbini.
1: Ngisuke ngezange emcimbini awuboni ngentulo.
0: Ma-laptop ngiyanithanda ningaqale ningithathe ene ngoba ngisalala angakakwazi ukumvuka.
1: Oh, usayilalisa kulezi nsuku.
0: Angiyilalisi sengijubekile ene angithathi. Brenda bavusi awu
1: awu Brenda u Brenda uyaganga u Brenda
0: yabo no bonke nomzwa wakhe abantu abangangivusi lapha suka ngabayavusa
1: ngoba phela uyasho ukuthi usemusha lapha
0: ushalani khona ngisemusha phela
1: gulungile
0: wait ngiyabonga
1: gulungile kubanga mina basiyabo kakhulu right as ene nazia awuseke sawela kuzo
2: washa
1: washa
2: siyaphila
1: mfowethu siyaphila singezwa kuwe
2: unhlekelele lo udomethu masaka into engenazo utho uma uthatha into
1: okhulwelinya awu madodo
2: uyaphila kodwa umngani wakho uncanana
1: ngibona ngathi uyaphila uncanana la kakhona ngibona ngathi impela hayi ukuphila khona
2: uyamkhulumela ngoba umngani lo
1: phela mina ngumkhulumeli wabantu nje.
2: Oh, angathi lokho uyamkhulumela khamba kahle mfowethu
1: kuyaphileka kuyaphileka kakhulu singezwa nina nje.
2: Hayi kungcono. Hayi mina ngimenyela ngila eGoli kulezi insuku.
1: Ngazo njalo imemo.
2: Imemo nje hamba ezihambela ngapha eGoli kulezi insuku.
1: Akwenzeki unqabe mhlawumbe uthi ayengeke angizokuba uphumelele noma nje kuyazi ukuthi hayi mangibuza unhlakelele ngizomthola noma kanjani.
2: Hayi kuya ngokuthi kanjani sixoxisa kanjani angila engise kungabiziwe khona mina njalo hayi nilapha kwaNdlovu la ukudliwa khona inyama eJulisi yase Goli
1: ngazi kahle
2: ngilapha ke kwanyama kayiphela kwaNdlovu kwabaNdlovu lo waseJulisi la ukudliwa khona inyama kakhulu. Uphile kwefethu uNkulunkulu esheshe kuthathu saphila ungakashinzi niyabona.
1: Mami ngithanda nje angihluphi akupheli ngishintsi wenka ngiyakulanda nawe.
2: Uyazi ngiyothini?
1: Uyothini?
2: Ngiyathunyanana ngikubhale ngaye ngithi. Uphile kwethu yena.
1: Kulungile siyabonga yese.
2: Mkhulu yabo.
1: Thank you. Sawubona kozi. Ukozi sawubona.
3: Hola mndidosi.
1: Hola kunjani?
3: Ngiyaphila kunjani?
1: Lalela ngiphila njengoshileni.
3: Oh njengothubhopho lomhlophe.
1: Lomhlophe impela uthubhopho ngiphila njengawe.
3: Okay, hayi lokho. Fora mahlobo, ngizoba ngikhona la endlala khona nje eB&B Transport la eXhobo. Angimenywa ngenziwa lutho, hayi angifuni ukumenywa ngihlala nje ngida endaweni yami ngihlala kuyo.
1: Oh uhlala usendlini
3: nje. Alungisendlini
1: nje
3: mvula ukhozi. Ngifune lutho nje lungiphazamisa.
1: Awuzweke mfethu, awukuhle kakhulu ke lokho yazokwenzayo.
3: Ngiyabonga mahlofu.
1: Thank you.
3: Amen.
1: Dazoke.
4: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.
5: Namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yi scroll light.
6: Master V, angilali ngihlala ngi scroll ubusuku bonke.
7: Una scroll light.
6: Ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
7: Ikhambi lakho yi red hot deal ya kwa Vodacom. I prepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube premium yenyanga embili. Mahala.
6: Itholakala kuphi?
7: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
6: Ngizokwenza njalo.
7: Kunembandela. Further together. Vodacom.

0: Ukhozi FM luhamba phambili. Lindo kuhle Ntombela Ukhozi FM.
1: Right, Ukhozi FM luhamba phambili. Ubheke phi? 086-000-24 kuphike la ubheke khona ngalesikhathi njoba ke weekend sifikile sikhona isiqathatha. Noma ukahleli mhlaba nje imcimbi khona kodwa ayi uthi I know ngizobe ngihlala nangu nje la ubhuti lwakade phuma uthi I know nami ngizobe ngihlale nje angiyindawo ngoba ngimenywa ndawo ngizobe ngihlale nje ngilale umsakazi uKhozi FM. Rolele ke sikhuluma siyobheka ukuthi ukhona yini futhi omunye osekhona ngala sawubona Khozi. UKhozi
2: yebo
1: sikhona kunjani?
2: Yebo niyaphila?
1: Siyaphila mfowethu.
2: Ah siyaphila.
1: Mhm.
2: Yeah. Wenza cimbi sizaleni singakwa majozi engululo ngila eShowethe eJabulani Hostel ngokuhlala
1: nazoke.
2: Hayi nange weekend hayi ngizobe ngingayenda ngoba manje ngisemsebenzini ngizobe ngiqala i-off yami ngizobe ngiphumule nje la e-hostel. So besidle inyama yokosa nje.
1: Oh nobenidle. Alright nobenidle nobenizosele.
2: So bezosele nje sicophoza usawuthi nje nophelephele.
1: Hayi usuka madoda. Engangizwa kahle nje.
2: Yebo hayi siyabonga niphile uKhozi.
1: Awuzweke siphile niphile nani siyabonga.
2: Yebo.
1: Thank you. Right, asikuthi mesibheke futhi ababili ngapha ngoba khona nama voice notes. Sawubona uKhozi.
3: Hola Mlindo.
1: Hola sikhona kunjani?
3: Sikhona ubabungana nami yabona uhlekelele lona. Ngangimemile uhlekelele ngathatha esenkonzweni lapha wangafika ngase ngibona ukuthi oh konje inyama bengahlabela umuntu osifana nenyama. Uyasuka lapho useya legoli. Kwajulisa uyohla khona inyama abonto mina kwenza inyama nje ayingekho uswala nenyama mkhakho
1: bengithi uzothi waphoxa
3: hayi waphoxanga uyoba khona kwase ngaphazanyiswa inyama leno owayeyoyihleguli basembodla ngiphazanyiswe yona bezofika
1: hayi
3: hayi izobe nginayindawo izobe ngikhona nje la ikhaphela thina siye simenywa ngenkonzo akafani nawothi uma umenyiwe wena uphathe nophelephele uhlale unophelephele ngiyacabanga mina uhlale unophelephele omningi ekhaya
1: wena hayi
3: uhlale unophelephele unogada ukuthi uma umele phela uma umeme umlindosi funa wazi ukuthi ulungise uphelephele ube khona. Mina ngothi mhlawumbe umemile ngoba umeme enkonzweni ngokulungisela nophelephele uthi ufika libe ngunikeza nophelephele
1: ngithi
3: uma ngihlabile ngithi naku uphelephele hola mlindosi naku nophelephele osangafa
1: nazo hayi kulungile siyabonga
3: siyabonga mlindosi uba kunganani
1: kawe daki siyathokoza kakhulu nazi right asambe sikunikezela phana ke insizwa usijava masibuya ngala sibheka ama voice note bese ke singena la kutheni khona ubani ke lo ozalayo ke namhlanje nathi ke sesiyophuma kumsakazi uKhozi FM masibuya ngapha siphethe ama voice note.

0: Siwaphi mlindosi, hayi ngikulalela isihloko sakho mlindosi, hayi mina hayi ngikhona lempilo ngibambile lempilo ngindawo mina mlindosi, angindawo mlindosi. Ngizophanta la mlindosi la impilo. Ntaka lo idala kuthiwa ngakhiwo ngokuhlala danko mlindosi lapha emlazi, danko.
1: Bona mahlobo ukhuluma noTsinzi ngingwakwaZulu kwaNongoma kwaMondlakazi ebhange noma i-weekend yami njayo. Angindawo, angindawo. Sengishintshile bethi ngihamba sengishintshile. Ngizwigaza livuma mahlobo ukuthi hhayi angihlale nje ekhaya ngayindawo, ngayindawo. Ngiyayibongela mina ngeNtsinzi ngingwakwaZulu kwaNongoma kwaMondlakazi ebhange noma mlindoza.
2: Mahlobo uyaphila. Angihleli nawo mfowethu lapha. Ngihleli nawo lapha sengivulile nje ngisaka ngapha emayini. Ngisawolayisha bese ngibheka le Mozambique. Noma ngingasazi-ke isimo sakhona sikanjani ngoba kudala ngaqina khonish. Kodwa-ke masithembe uchasi wami nenkosi. Hhayi siyabonga amahlobo sikulalele nje lapha. Silapha eMpumalanga ukuba nomthokoziso usebenzele ejet. 1147
3: ngibonga mahlobo. Mahlobo uyaphila. Yebo, kunjani Abraham Lindos? Abraham Lindos, hey mina kule weekend lezayo, lezayo Abraham Lindos le nge 25. Eish, ngizokwehla nje Abraham Lindos nge 24 nge Friday. Ngiyale emakhaya le Friday emvunyane lapha esimashweni. Ngiyofika umzala wami lapha nangishonela umzala wami Abraham Lindos. Ngiyofihla yena eBlamlindosi eyikubhlungu kakhulu eBlamlindosi ngibonga kakhulu uvuso wamkhonazi lo endaweni yasemondlo lapha emvunyane esimashwini angibonga eBlamlindosi danko
4: awu shebhuti ngesi sikhathi xosha indoda lokhu lasemdubuni ungakwazi ungekhakulela ekhakule ecruise city kwaqhudebe kwayiqulu kodwa mina ngila eGoli ke eLanglacht I know mina kumele nje kwenye indawo la eLanglacht la u-4 6650 khona hhayi ngiyakhona ngiyakhona hhayi ngiyabonga ngila eLanglacht
5: right yeah basho njalo-ke abantu yibukela abakade sibalalele bebeka laphana-ke njeke imbono kuyona-ke ama-voice note sesisivala kanjalo-ke ihloko sethu laphana-ke ngalesi khathi kodwa-ke njengamanje sesizobheka ukuthi obani abazalwayo namhlanje nathi-ke sesiyophuma uzongena-ke laphana-ke uzamazama laphana-ke magic ahlala-ke nawe athi umnyakazo wempela sonto ngalesi khathi njengoba sazi ukuthi olehlanu-ke namhlanje mayesewubuka nje umnyakazo wempela sonto yazi ukuthi suke sesifikile nakanjani laphana-ke kuyona-ke impela sonto sakubonani-ke bothisha ngiyajabula ukuthi-ke ngampela nani-ke nihleli-ke nathi ngalesikhathi laphana-ke njeke bothisha bo miss ya kade behola nje kumnandi ngendlela emanisayo bona-ke bathi izi mfra yi bathi izimfrayi bathi imfrayi zozo right asambe-ke siye la masibuya nakanjani siyabheka ukuthi obani abazalayo sothola nje bebe bawu-5 kuphela masibuya ngapha

0: zamamsebu ngukhozi FM luhamba phambili
1: uNkulunkulu namandla njalo wesulu nomshaba sibuke ngatolo siyakhuleka.

0: yabona ku DJ wethu wayishaya inumber kwaze kwakhala uSilindile umntaka gumbi lapha ya uSomkhanda wathi hayi ngeke zamazama ngeke kade usincenga ukuthi asivuke yabona ke manje senisivusa ngenkani ke manje nalo DJ nisivusa ngenkani futhi ayike into esizoyenza eyazi yavuthi mix yaze yashi mix ekuseni ngo4 hayi ngeke uzivukela wena la ayike into ongayenza thank you my DJ thank you wemsindo wempela sonto siyabonga Unokubonga urangayi mabhela nayo khona sisilalele wedali sikhona bakithi sikhona ubusinyawo nayo khona uthi sonke zamazama ngilana ke emafahla wani la ngikhona noxolani gamede uthi ke sawubona zamazama ngihlezi nawe ngila eThas Valley Ngiyazi ukuthi usanda kuvuka i-alarm yakho kade uyicuphile nje baku 4:30 njengamanje ake uvuke ngempela unyakaza ungalokho uthi ngizo add 5 minutes hayi ngizovuka la ko quarantine uma ngizovuka la ko 22 ayibo vuka godola ziyakhona akekho umuntu obulawa ukuthi ugodolile nje no 2 minutes uphuma lapha embedeni uyogeza vuka nje meke wageza nje washaya amanzi ashisayo uzoba right shine netiye enkosi yami fudumale So hamba siyeke kuma voice note amazi akuphilisayo amazi akukhuthazayo amazi osuku sibheke ukuthi ngaba maphi lamazi othi cha ngaweza ndawa ndawana thizeni noma ngawafunda ndawana thizeni abesahlala enhlizweni yami nasenqondweni yami usuku nosuku nje mangabe ngivuka ngiqala usuku ayaye angifikele iwona ngiphila ngawo noma mhlawumbe ayangikhuthaza ngandlela thizeni noma mhlawumbe ayangisiza ezimweni ezithize
1: Sizi maphumulo
2: Nozama mseleko
3: I weekend ifana ngabe ndinqamele kamnandi umuntu wami so love it up seyafona amajita
4: kahle okwazi ukubalansisa amakhalazi umuntu owazi ukuthi njengoba sikwiwinter manje engathi ungaqoka amakhalazi azothile shaya bo ruby red imali kanjalo ugqoke nje njengentaka ayibo kahle futhi kahle wena unqene ugqoka ibhlukwe lesikotshi ushaye ishethe nembali ngamandla phezulu
5: angiqokeli indanti ukufihla umnqulo baba
1: Umgqibelo usuka ku 7 kuya ku 9
2: kukhozi FM
1: luhamba phambili Zamamseleku Ukhozi FM luhamba phambili Umsindo wempela sonto nozamamseleku zama magic

0: Happiness. Kusho umfaka asas. Hamsano asake. Kwano Ghana. But happiness. Ayikho into ebaluleke njengenjabulo emhlabeni. Impilo nje fanele uyijabulele nje. Ukuvuka kukodwa nje. Ngoba khona ngempela ongawubona ngalo mzuzu.
1: Qinisele.
0: Khona ngawubona ngalo mzuzu. Bekuthenjiwe ukuthi uzophaphama naye. Kodwa kwangenzeka ngoba ke masefikile umnikazi wendaba. Usuke sefikele so ngempela nje ukuvula amehlo ekuseni kukodwa nje. Kumele ukujabulele ukubonga.
1: Khona nosho nje imfethu.
0: Hey.
1: Hey ungibambile lo mkhuhlane nje angisazi.
0: Khona osesibhedlele kuyimanje. Umndeni wakhe umlindele ukuthi akabuye.
1: Hey imfethu.
0: Uyabona? Asijabuleni bafethu ukuthi umzuzu nehora nje sothola.
1: Hey qinisele.
0: Sisebenza nosomnyama lapho siyajabula.
1: Ya kulungile ngani yakho.
0: Hawu mathatha.
2: Amanqamponqampo kamanxa kwehora lesithupha emsakazweni ukhosi FM nosomnyama Khumalo. Sawubona mlaleli. Ikomiti lomnyango wezokubusa ngokubambisana neyindaba zomdaba ePhalamende namhlanje lizoba nomhlangano neyinhlaka ezihlukene ukudinga idudaba lomgcini mafa kuzwelonke ogodla imali yabanye omasipala. Ikomishana kamandla ngehleze ePitoli kulindele ukuthi namhlanje ilalele isicelo sikasomabhizinisi wase-Northwest uSuleiman Karima sokuhlehliswa kokuthula kwakhe ubufakazi. Kanti uyaqhubeka umkhankaso wokubopha bokufika bakuleli ngokungekho emthethweni engxenyeni yesifundazwe iMpumalanga. Kulesikhombisa ihora lezinezinye sizobe sicwele.
1: Somnyama kasaba mfowethu uyahleka lapho uma ngibona ngizama ukuhleba. Hayi yangidlula le nto yokuhleba ngoba hayi hayi lona izwi mfowethu lona elinqabayo.
0: Hayi siyahluleka.
1: Unqaba lona V.
0: Ngoba siphonda kangaka nje asikwazi ukuhleba.
1: Yabo umusa ngithi mina ubani lo.
0: Hayi lutha kwenzeki.
1: Sayikhulumela phansi ke hhe ukhuluma ungakuphi.
0: Eh umzwile kodwa.
1: Hayi angiyeke nje indaba yokuhleba.
3: Yazi uqhathe enye insizwa neyinsizwa ngoba uma zinto zifuna ukuyihlasela kuyothi hey baningi la ngapha. Baqinisa ibutho. Hayi uyeke.
0: Bajike isangweni bathi hayi umama lapha akekho. Sifike ngathi uhle nomuntu ubaba la.
1: Ngani uyabaleka mthakathi?
4: Si uKhozi FM. Sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhozi FM.
5: Elomuntu obekufanele khishe emosha.
4: Lezinye iziteshi zeSABC. Ezemidlalo nosimtho dladla
6: kwezemidlalo zokhozi FM ngikubingelele kuseni namhlanje kulesihlana. Siqale ngebanyana banyana umqeqeshi ke weqembu lesizwe ke labesifazane banyana banyana uDesiree Ellis uthi usuku olukhulu ke namhlanje kuyena njengomqeqeshi uEllis kuzomela amemezele iqembu lakhe lokugcina azogadla ngalo ke emqhudelwaneni weWomen's African Cup of Nations eMorocco ngasekupheleni kwalenyanga. Ibanyana izoqala umkhankaso wakho bowaboke kwiqoqo B wayo.

0: Blame you. Ngisola wena mfethu, ngiyakusola kulento engiyakublame mfethu, ngiyakusola. Ukuthi uwe lo owenze yonke lento mfethu.
1: Ukukhuluma le ndaba enjalo nje wemroza. Eh indaba ka blame you. Sikhuluma le ndaba lana nosimthoko ukuthi wakwayizwa yapi indaba ukuthi uthi umuntu aboshwe.
0: Yeah.
1: Ekuthiwa ngiyakusola ore ngisola wena ukuthi ene lesikhundla sokusona. Ngizokubopha manje ngoba lesikhundla sokusona kwenzeke udale ubulelesi. Okanye ube isigebengu kube khona into oyenzayo e wrong okuhamba kwesikhathi wakwayizwa yapi into enjalo
2: ukuthi kukhulunywe nje nawe kahle kuthi cha sesiyambopha uvi ngoba kulesikhundla kusona siyamsola ukuthi
1: ngokuhamba
2: kweminyaka nje angase abe nokukhwabanisa kwenzayo ngoba ngiyacabanga ukuthi phela lapho usuku nezangoma zikwazi ukuthi zihlole zibone ukuthi umuntu yokomitha noma yobandakanyeka kubona ubulelesi kuyangithusa lokho.
1: Hey sikuthola konke lokho kwiMadlanga Commission.
2: Hayi kunzima.
1: Ukuthi abantu bayayikhulumela manje ukuthi hayi cha impela samphazamisa umuntu othize sambophe ngoba sasesibona ukuthi kulesi sikhundla sekuso ngokuhamba kwesikhathi kungenzeke abe adale enze ubugebengu. Ngombopha manje ngoba uyamsola ukuthi kwenzeke ukuthi kusasa enze ubugebengu. Ikhonto enjalo.
2: Mawufike kantoro ufike uthini?
1: Mm, ngathi ngiyamsola.
0: Icala elilengayo.
1: Hayi.
0: Hello ukuthi kungahle. Uyabo ngenxa yesimo mhlambe kunemali eningi la.
1: Ngeke.
0: Kunani. Uyabo ay angilazi
1: la.
0: Ngizwa ngani?
1: Ngeke. Ushaya ingane yakho ukuthi ngizokushaya manje uma sukhulela kwenzeke uhluphe.
0: Hey angilazi ukuthi iqala
1: hayi ke
0: hayi bafuna kayothandaza ngeke
1: hayi ke
0: ayothandela noma nje ahlaba inkukhwana nje ayifaka izipeleti adlule ngase ngakwi Indian Ocean
1: uyabona
0: angazi hayi angiyazi
2: hayi sebe yazidla lezo nkukhu
1: abafana yakala
0: ngalo kuvela ngithi unyaka wesethembiso kungcola ngilanda India elimhlobo
1: awu wawalibona because elimhlobo eqwa
0: India
1: hey what you tuning man what you talking about
0: besakhula baba hey
1: ngempela
0: befuna imendo mama India elimhlobo
1: ah

gok musukala wemama usiseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi mpesa inqobo buka.

0: Our Father nomamkhulu ngomsombuluko kuya kulehlano kusukela ngo12 kuya ku3 ntambama uKhosi FM luhamba phambili.
1: Khosi FM luhamba phambili ngaso lesisikhathi kusho khona timzuzu ke manje masithi 14:38 suka sithi ke space ngamashumi amabili nambili ngapha bathi kubomba ilona ke ihora lesithathu manaye.
2: Yeah.
1: Angizanga kuzwa nje ubiza iwash ngesiZulu.
2: Kanjani?
1: Cha ngiyange ngizanga kuzwa.
2: Awukazwa ngizwa? Ngiyilibiza kaya. Mana kusho uma sixoxele nje noma
1: emoyeni. Musha emoyeni.
2: Awu ngiyasisho nje.
1: Uthini?
2: Awu uzima.
1: Nasiya nje. Cha nasiya nje.
2: Angithi ushilo nje yabona njengamanje ke singamashumi amabili mzuzu sibheke kulo ihora lesithathu. Uthi.
1: Ayikakanga amashumi amabili maye kanje.
2: U40 phela manje.
1: Sa u39.
2: Was hey hey. Ubuhluphile wena yazi. Ide ngilezi ngisho.
1: Cha kuthi bekisho kusa u1439. So shona u1439.
2: Elamlu u40 nje. Yebo manje sele u41.
1: Sasiliye ke le lokhozi.
2: How nawo
1: izinto. Ngiyaxolisa ukugaxelisa, hayi ngiyaxolisa.
2: Kanti ngiyasisho nje ubonginaki ungilalisa
1: sizibani. Kulungile guys, mina ngiyathanda ukuthi ngingakayi nga sikhuluma indaba kaThamia ingasena ex ingasena lutho isihamba nje
2: isihodo ngoba manje ya kuzungubuyise lemuva kakhulu
1: wena
2: ya
1: apha amathikiti
2: umbuzo ke loyo
1: mfonda apha amathikiti
2: uThamia
1: siyaya asiyi kwenzalani sizoya
2: hayi ke
1: apha amathikiti sowathola yonke into khona la eThekwini siza la eThekwini
2: halala
1: cela ubeke indlebe emsakazweni wakho uKhosi FM uzozwa kahle ukuthi uThamia ukuphi ngaliphi ilanga singiyazi ukuthi akusikhona la eThekwini kuphela azobe khona nezinye indawo khona la iningizimu Africa amatho azobe ehlukahlukene yabona nje la nje eSouth Africa eKapa uzobe khona ngomhla ka 5 kuAugust uzobe khona la eThekwini uzobe engomhla ka 7 AICC njalo ilaso bese khona sobona uThamia maku ukuthi ke eCape Town uzoba kabili eCape Town yabo umhla ka 5 nangomhla 6 sobe sikhona lapha eCape Town so mawukuthi umuntu ongale ngase Cape Town kanti ke nabase Pitoli abasala ngaphandle uzobe khona lapha eSunbet Arena so ke nje khululeka yonke into yakho ihleliwe yonke into ke iright into engiyibonile ke kuphela ukuthi eCape Town amathikiti asesele sekusela u 2% kuphela
2: hayi akusekho lutho phela asephelile
1: asesele kusele nje 2% kuphela mawukuthi ungasekapa uyimisela ukuyobona uThamia shemcela ungise indaba zakho no Jesu ngoba uzosala ngeke uzuzuyibona
2: uwenda kalunge ngoba ayisiyaya naye
1: wenda imdlolo
2: cha uwenje lo ngixoxele ngaye
1: uX wakho
2: siyaya
1: namhlanje
2: hayi usengithumelele iWhatsApp athi hayi siyaya stando sami saseqaleni
1: cha konke engayazi kule show konke engivihlelwe yona okay
2: siyakuthabiya baba
1: okay ngitsi phela uthathe uwendi yabo
2: cha uwendi
1: hayi walekhaya ngitsi tree
2: cha angithi uyena uzinika ama ticket
1: uwendi
2: yeah
1: so uhamba nodala ama ticket owaphiwe kasi nodlani phambili
3: Hey ngani ya chomi lalela uyazi ukuthi ngine semestrate namanye ama semestrate ni ha Uyini kanti uyi dating app hayi mngani eyodwa ye data enyama calls kanti enye yama special occasions
4: oh hayi usiphethe isithembu sakho sama network ne
3: hayi kodwa chomi it seems kunento ongayazi
4: hayi mngani yini leyo udinga isime eyodwa kuphela eyakwa MTN
3: hayi bo chomi uthini manje angwadinga amanye ama sim eside ni
4: vele awudinga ama sim angomakhwapheni hlona nezinkinga oh
5: Isimya wa MTN iyona kuphela isimo idinga yamakhoza athembekile idata ethengeka kalula imvuzo ethe xaxa namathuba okuyina MTN yiyo
6: Sekudlule iminyaka engu 120 iShell yaba ingxenye enkulu nesiqi sosiko mpilo lwaseMzansi ibasele izinjini zethu kanye namaphupho ethu ikunikeza umfutho kuhambo lwakho

0: ZFM. Sisike hashtag ziyakhipha 12 to 3 njalo ngomgqibelo ekuseni. Igama lami nguClarissa owakamfeka. Ngicelile nawe ngathi lalela. Sibayeni register nawe ongithumele voice note lapho ngizwe phela ukuthi uyaphila yini ngoba phela ngifuna wonke umuntu ajabule. Ngifuna wonke umuntu aphile. Aw, nangenjwayelo tena nenza njalo.
1: Eh, asikubingelele wemamfeka Clarissa. Cha, hayi. Sithembe nawe impela sonto yakhe ihambe kahle nomivithi lakho. Cha, hayi, lethu lisasiphethe kahle kakhulu lakwe lakithi emnambithi. Emhlumayo uqhungana isigodi lapha sikonondwane. Kuleze khona lo wenza iVN. Angibonga ke mamfeka ukuthola ithuba.
0: Aw, sibonge nathi.
2: Hello. Umsakazi uyaphila. Ulaye mo River manje. Snoto wakajabha la mo River. Hayi. Mina ulamlungi behamba kahle. Lokho behamba kahle. Danku, danku. Kulungile ke. Bye.
0: Aw, kubonga mina mfowethu. Ngiyajabula konke mekuhamba kahle futhi izona izinto engiyidingayo lezo.
3: Njani aphila umsakazi uyaphila sesi. Ukhuluma nomlungu sokandawo nde empangeni esigodini sasemanzimeleni into eneshana. Ezingahambele kahle mina le mpela sonto ayezukwina kwezami Argentina yalon misses zisha England futhi vele nange esonto yaseyiqulu World Cup. Ngiyabonga sisi.
0: Isulu lo.
4: Hayi ngiliswa njani ngoku siphonga lo lisi. Yami weekend sabe ngisekhaya ibusiness washing. Yeah, hayi yami weekend ngiphethe kahle. Ngila uphongo lwalibisi umagaba yelo bondo. Ngihleli nawe thilelo hola. Mangeka danko.
0: Ngiyamsolela lo bondo sizozumeka muzwa. Ngiyamsola. Kodwa ayazi yelo bondo futhi ngikuphosela wasi ikashi ngiyami nje nami ngishayela yona mfethu. Hawo yazi nje. Ngiphosela mfethu ngoba ngibona ukuthi unesikhathi futhi unawo lo mdlandla lokuthi yabona namhlanje ngishaya iwashing. Ntengawazi mina ngihlula mina ompahla le. Awubi ngihlula shame. Cha impela kuyim weekend emkulu kakhulu impela sonto Springboks ngalana nayi futhi ne FIFA World Cup ngalana kuyaphethwe iDali July nansi lana u 67 days kana simandela namhlanje nawo khona lana. Cha impela nokuningi kuyalungiselelwa futhi izingane ziyaphindela esikoleni kule sonto sokuqala khona manje bayagcina odadonda bekubhushuzela nje yonke indawo. Yo, so kube khona lokuthula nje mina uzuzuzi usendlini nje ndingishaya umoya. Shaya umoya into hayikho. Lalela, ngikhosisa khona ingoma zesamnandi khona lana kuze yakhipha khona engiphathelana la ya DJ Tira ungayindawo. Mesibuya ngizobe sengibuya nayo ke futhi intandokazi lapho ke sisuke sikhuluma khona ngosaziwayo othandwayo kakhulu esimthandayo. Ngizobe ngidlalela nje iqiphana encane lapha nalaphana zakhe mase ngizwa kuwena ukuthi uyazwa yini kahle kahle ukuthi balo esikhuluma nazo ubusuqegela ke lapho ke umdlalo wethu njengathi sidlalela wona khona la vizi yakhipha.

0: Tom London, imizwa khona lana ku Khozi FM on maphiko phiko. Ngosanda kuvulela nje umsakazo wakho. Hayibo, sabona. Hello, hello, hello, hello, hello. Kuhamba kanjani? Uphuma phi? Uyapi? Ngalesikhathi. Tsinto yakho kahlahla. Eh? Okay, yasivuleni lapho kweni. So buya manje, buya kuwena manje. La sequqa ngakho mosanda kuvula umsakazo wakho. Sikhuluma ngephupho lakho lokuya phesheya yokufunda noma ukusebenzela phesheya. Ngisho kanje ngoba ngiyazi ukuthi sabantu abaphuphayo, amaphupho futhi sabantu siphila iwona nkosiyami asigquguzelayo, nasinika into esizosebenzela phekwayo. Ayekho umuntu ophilayo ongenali iphupho ongenazi ifiso nezinto afisa ukuzenza ngempilo yakhe. Kwabanye abantu ke lokho kukhona ukuthi ke aka nje aphume ngendiza. Noma aphume nangomkhumbi yazi ukuthi hebazi ngikhuluma lento ngikhumbula manje ndambe ukuthi untombazane engangifunda nayo mina esikoleni e-university kwakusele mina naye kuphela eclassini ngiyakhumbula nje ngo 3rd year usasele mina naye kuphela namhlanje ngikhuluma nje usebenza emkhunjini and usebenze mhlambe ngicabanga ukuthi iminyaka o-4 engaphosisa sebenza khona emkhunjini uyahamba nje ngibona ishaya nje United States use Miami umona usethi use e-Europe kwenye indawo nje khona ubhizi uphila leyo mpilo nje kuphela. Kepha ke ngangamazi noma kwakuyisifiso sakhe leso sokuthi enze njalo noma ke naye wayithole esekuyinto eyithanda noma kwafika naye kuyena ukuthi hayibo khona into kanje mhlawumbe nami ngayithanda. Ngangazi namuthi into afisa ukuyenza kodwa uyayenza namhlanje uphila kumnandi kumnandi futhi ukhulule kuyona manje le nto le and use-right khona yabo. So ingakho nawe ngibuza namhlanje futhi ukuthi mina emaphusheni akho uyaphesheya wena onaso leso sifiso wena onalo lelo phupho lelo. Iphupho lakho ukephi kahle nalo? Nangu la ocingeni. Sawubona uKhozi FM.
1: Yebo, Charisa, unjani?
0: Ngiyaphila futhi unjani?
1: Hayi, ngiyaphila. Eyo, qala kuphela le ndaba yemkhumbi. Ukhuluma noThami, efezelo bonke,
0: mhlawumbe. Unjani futhi?
1: Bengithandi shipe show. Na umtravela nje nga umkhumbi from one country to another.
0: Yeah.
1: Country. Ngizwe ngakho manje manje. Ngazi ukuthi ngitravela ngawo umkhumbi. Nje ngifunde nje nokuningi. Ngokuthela ukugcina ukufunda nokuningi. Nokwazi nje impilo yakho elinye.
0: Impilo yakho kanjani nje?
1: Yeah. Yeah. Ngakujenge. Ngilive dance kuphela. Ngithola nje more knowledge.
0: Manje inhlelo zakho ihamba kanjani? Ngiyalunga.
1: Ngokusephupheni ngenxa yokuthi nje entweni oyifisayo kuye kube ngibona umhlaba uma kukhona noma i-fund noma imali nje ozokwenza ukuthi uthi ngizoqala kahle. Mina sekunzima ngoba bekuse ngibona kusekhona uba ngoba ngifike ngisaphathi kuyini ubaba ngicela umbusta ngifuna ukwenza something. Nokuthi-ke ey'koleni-ke lezo umuntu angayithola kube isikole vele esi-permanent i-register noma esi-right vele ngoba sekukhona iy'kole ukuthi uthi uyaqala ukufundela ikhozi kanti isikole sikho-registered sewu-wastile ileli phupho lakho olifisayo uma uthi uthi uyaqala uyalandelela ithole ukuthi asinenezi leso sikole
0: so
1: ngiyafisa ukuthi noma ngathiwa-ke sengiyaqala ngiyafulfila iphupho lami kodwa akube ukuthi la ngiqondane khona ngiqondene on the right phone
0: yabo mfethu ngiyakufisela mfethu ukuthi kulunge mfethu ngelanga yazi
1: ya impela ngiyafisa ufezele ubomvu uthambo kamdala wasenzasi ubuhlungwane ngiyayibonga lesi
0: siyabonga mdledle mfethu uKhozi sawubona
2: alo msakazi
0: yebo unjani mfethu
2: ngiyaphila mina mhlabathi
0: yebo
2: usidulana ongoma manje uthi ukhuluma nibafana engakashantu sanongoma mina isifiso sami nje futhi ma ngithola umsebenzi njengoba hhayi